0: Ang umayang sinap niya, ulog walang niya, may raga, utop man.
1: Utop, pito kita sa piya. Nga, lamamang sinap, may raga. Utop man kay kita, kay nga bangin niya.
0: Baya, maluman kita yung kawin. Kaya kaliway?
1: Aho ah.
2: Para maging mo ako, manuha ka raga, ako to. Bisa din pa, kita'y pulay ko dila.
1: Nga, ikaw may bahay nuhan. Utop makay urang.
0: Karam pulay kita'y, huwag kayo di ko jali. Karam pulay kita'y.